Baddumi delana lagio. Phainang nukhe tongsa khe itihana khitikamsi sopan saklahana arunangni deshatukni arthik unnoyan dinish nang sahajogita lahana.

0: Jenakashwani Turan, the all somoy the all prungnis niba jiminit kolgrug waha. Ye somoy nibakone simang charngani gamchatani bidungo. Eman chung me di sangmani aganani rangko knasunaman gen.
1: Nutrition yan chaanyo ni ko man gpa wa aru ya chaanyo dong gpa jian tengtang man cha gpa nam be gpa anchung ni be na kham ko ka uwa kon nutrients ba nutrient rang ne manga nutrition ko anchung na chaanyo tengtang man cha dong ye mna wa gun ko anchung na on gpa kon nutrient rang manga aru yan nana rokom cha ani anchung ni cha at gpa salantio cha gpa chaani rang ni ko anchung ya nutrient rang ko man na nda ke mang ya nutrient rang anchung na thang mancha anchungni beino dingthang dingthang bakrangona sokangi dingthang dingthang krag ba khamrangko khaimungna anchungko ansing baljokani gadango dongpan nutrients rangwa aryan kona anchungnan dambe gpa ansing baljokani gadango anchungko dongpa wa taude ya nutrient rangara mai mai ukoniat kinchmodi nutrient rangara mrokhom bonga donga niat kinchmodi warangara carbohydrate rang protein rang fats aba mtum rang vitamin aro minerals rang nga unbaksana chian anchina yagmuk nutrient rang anchungni be na salantio nanggpa khamrang ko kha a taudi ya cha ani rang ko ba anchungni be no kham kha anyo phangchakke ya cha ani ko ba dol gtham dakke mangna shwala ha aro ya dol gtham ni cha ani rang ara anchungni be no dingthang dingthang kham kha ani rang o phangchakke mangna shwala ko manna ha niat kenchmodi ya cha ani ni dol rang ara dol gtham rang donga skhang para bilko ongpa cha anirang ba body building foods ne ba agana ya bilko ongpa cha anirang ara anchungni salantini changi thanganiyo anchungna bilko ona ya cha anini dolang ara anchungni salantiyo mangpa cha anirang jekai mi mi si gom tha a tablchu thamlang ya dolni cha anirangan anchungna salantiyo anchungni bilangpa ko ongpa cha anirang wa mangpanara pain ko rkpa cha anirang ba body building foods yan anchungni salantio anchungni pain ko rtmer cha e rakhina nang nkpa nutrient rang ba cha ani dongpa gun rang ko ona aroya pain ko rkpa cha anirang ko anchungni salantio ramramari cha gpa cha anirang je khai do o do chi na thok pain bitin rangoni ko man bata aro wan oni ko thari pa cha anirang oni ko mana pain ko rkpa cha anirang ko anchung be ni dol rang ko cha na man jagen chim oba anchung dalni bchilni dol rangoni ko ba ya pain ko rkpa cha anirang ko anchung mana gata ama mungga panara anchung ni cha anirang ni anchung ni be no phangchakani yo chualani yo gtham gpara anchung ko chelchak pa cha ani ni dol rang nga ya chelchak pa cha ani ni dol rang anchung ko salanti ni anchung ni jangi thangani yo mungrukhat san anirang ko champeng swani ko kham kha ani ya cha ani ni dol rang khora chelchak pa cha ani rang ni agana ya cha ani ni dol rang ara anchung ni mi su samja aro bi thi rang ni dol rang an wa niat ken chmode anchung ni rumut chak pa thang sek pa mi su samjak rang aro bi thi rang khomlani rong gnang pa bi thi rang gchak pa bi thi rang ya gma khoman go pe aro me sing pa bi thi rang mi su samjak rang ya chelchak pa cha ani ni dol rang o ka akal unigman anchungi salantini jangi thanganiyo anchungna dakchakpa cha anirang ban chungni beeno dingthang dingthang khamko khaimuna anchna nanggpa nutrient rangko ba anchungni beenni dalrorwani slrorwani aro naljoki ansing baljoki dungna nanggpa cha anirangoni dolgtham cha anirangara agan thayatenga bilkhon gpa cha anirang beenkhor gpa cha anirang aro chelchakpa cha anini dolrangan unga mangpan ko niat kenchmode anchungara salantiyo ya nakpa cha anirang ko chajagen chmode anchungni beinnara maikhong skagen ukos phaltaeniko nyatgen chmode anchungara ya khragpa cha anirangko cha namanjagen chmode anchungara obostha namgi jagpa ba anseng baljok kani gadangona anchungara sokto ki ja anchungara rauna ko saman skagen aru yan dakba obostha khura malnutrition nemnga ya malnutrition ne agangen chmode anchungni anseng baljokani gadango sokto jaimna sabi sirangko anseng baljok ki janiko nikani rangko bilja jakni nikani rangko manani obostha ukon malnutrition nemnga nyat kenchmode ya malnutrition ara anchung je kon cha aro anchungni be nara maikho nanga ya mungni ni dingthang grkanian malnutrition wa uniman ya malnutrition ko anchung na mat nagda de kragta anchung ara anseng baljoke dungna gata ra chingara kra gata nutrition ko nanga aru ya nutrition ko ra agan pul thay gata chanyo dunggupa gun rang ba nutrient rang niko matna gata ama ta aru niyat kenchim ode anchingara sabisi sabiti rang ko champeng nagata sorkari ni dungthang dungthang scheme rang ba program rang ko ngate mna anchingni songkho ansing baljo ko pani ga dango do nagata sorkari kham ko khainga ni mun dungthang dungthang anchingni bilsini kri ba bisa ba ma gpa umteng ba da rubain ga ba mechik bisa rang warang ni health an ba ansing baljo ka ni ga dangan unthi sa khomiani ba sokto gi jani ga dango ngani gmun sorkari ni dungthang scheme rang ragataha
0: nasima nutrition ne gamchatani bidungo ema chungme di sangmani aganani rangko knasona manaha aro ya aganani rang baksa ye program na donsogman somoi ba yanon bonaha da ao tiktiksani jamanon nasima Mungapan program ko kena suna mungkin yan Akashwani Tura.
2: Oi ruga maine sa narawa dud kontak kini skanya.
3: Plus F chin ko ninga chumoy.
2: Yeah plus F ni gaman on tisa thangat naman gin ma.
3: Nama siyama. Jin salon a cha ani rang ko chaon. BN ko lakat kapa, mang rakat kapa, aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriyata, aro BN bimang kuma no mata. Uni gaman sa cha ani rang ko brion. Plus F chin gnang kapa ko sa brevo. Uno vitamin aro ayin gnang. BN bimang ko mang rakat na aroan. Sing baljoke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion. Plus F ni chin gnang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gata uyatinga.

Yana kashwani tura, somoida prungni snibaji minit kolachi ongaha. Yesomoyona simang Bollywood melody programo, dungtang Hindi film ni gitrang ko knaswana mangin. Skang pao na simang na dangerous ish filmoni, Shreya Ghoshal aro Sahab Sabrini dungapa lagan lagi git ko kamatanginga.

Nasimang dangerous ishq filmoni Shreya Ghoshal aro sahab sabrini rengpa lagan lagi gitko knaswaha. Dao nasimang na kaki filmoni Sunidhi Chauhan ni rengpa esa jadu ya gitko kamatangs kainga.

na simang na kaki fulmoni esa jadu yagit ko ga matangaha da na simang na hamdildi chuki sanam fulmoni kumar sanu aro kavita krishnamurti ni ringapa aku ki gustakia git ko ga matangskainga.

0: KYCC update kha bo wan oi jo kal thua
1: ayo ye de noodles song ana baten nal thua de seng taw ni aiya
0: RBI anga na nal jo ko ba banking na KYC an ngis khang ba ja khu di anyu nga
2: nasimang hamdil de chuki sanam felmoni ako ki gustakia git ko khna sona ma na ha daw nasimang na first felmoni lata mangeshkar udit narayan aro sanidiol ni ringpa harsuba yatrakna yagitko kamatanginga

0: Makrakpa asong asong dong parang, na simang bakra usa asong ko sa asong kaani ko ng batat naman gen. Katal gaba voter liso, nang ni ba nang ni nuktang ni mandirang ni bimong dong jama, mana a bimong sigatan niyo nam dapat na nangyama.
1: Knabo, Election Commission is Special Intensive Revision da onong inga, yan electoral rolo bimong sigat na, aro may bagwala nirang ko, pajigala ni ko taritap na nang nanam gaba cholong a.
0: Jaman chak tugaw na signabi, na agatalong ibimong sigating o ba, gwala ni, ba jigala ni rang bongbo, at sini voter roll ko tigong gabang na agatanak ni kakit ka balik karang ko nani ng chongot ka pang wang. Nakni kurang na niya, magkang chinatarian yung wang.
1: Nakni dabihan ni rang ko talon sigat po, aro magkang chinak niya asong ko nam gini na taribo. Nakni puon na ni, aro na abagam chat ka pang wang.
0: Takchangan ni kumat na agata, sa skubunga 0 number na kakbo, ba voters.eci.gov.ino na napanginibo.
1: Gisakrabo, yaku taridap na hajagani korotok bilsini September Brian bon ghamgaba thari ko nga. Nang ni booth level officer na riangbo, aro bakbakan official voter portal na napangini bo.
0: Yaku jinmani namgani na, Chief Electoral Officer, Meghalaya Wiyatinga. Ongiza jangbongbangani ko gipatnabe, HIV yarangchi batugrikna amja. Apsan charmani chi, paikana damsan jakhalani chi, apsan barako jakhaldmani ba sakkabun ko dangthapani chi. Khakket ko wierabo, kennabe, aro sagaba mande ko mutchinabe. Songsalo dongba sakantinan chinga khadungani ko, aro naljokani ko najuthon khainga. Nangni sipang batkiba testing center ona riangi, HIV ko porikha khaini bo, aro thalbati wierana gata, National Toll Free HIV, aro STI ni helpline number, sa zeros kusniona kolkhabo, ba, breakfreeindia.org website una napanginibo.
2: Nasimang, teri meri sapne filmoni meri pia gitko knaswaha. Dao nasimang na bon kame badai ho filmoni Brijesh Sandalia aro Romy Jordan nirngapa. Badaya tenu ya gitko gamatskainga.

na shimang hejik sangmani gupa cha song ta la chki trang kho khna sona ma na ha ta na shimang na jon seng sangma o kema kha bu jon seng mo mun aro nirang gupa cha song ta la ki trang kho khna sa khana man gen git sa git trang ara sala ga ti na kho nak pa sak sa kho de

0: na simang rapail marak ni ring pa cha song ta la chuki trang ko khna so na ma ta o dup tuk san ja manu mangapan program rang ko khna so na mat gen ya na kaswani dura ya na kaswani dura da o me chik rang ni program ko watani so mayo meri bat pang ni khatao Lestrina CH moment ni antang ni jangi tangani men kandeke aganani ko kena sonamat ken.
1: Ni bimang ko Lestrina CH moment mga dike mang na nga ganchi kalak diku South Karo Hills ni wa anga daude rungkon bi kong griyo tungiya. Anga bulsi kolgrik tu kong injo. Anga daude MSc Zoology mancho temang. The Northeast Institute of Professional Studies, so Meghalaya skill in ngao kam khai nga. I mean life te khangwa te dongwa te dongwa cham ni mongba cha amano de ke pore arang namme pore na rang manjak ta takke mong on ding thang ngai jo. Free time rang de ane basako basako ba ke gola pon na kabarang ni ko scrunchies ta kabarang ko skiro ba basako te wa clip rang ko bas kero na nam nakang ade anga basa ko mat nang ote orang ko phading a jangki yang ni jangki thang ni de chagro ngani rang de tonga ya mena dop ta te ke thang na jangki thang na ta chu rang ko sanjan basa ko de ning na kani rang ko mat je da ke da ote pe ta nga de ke jangki thang na nam ga pa wo chu rang ko mat jenga orang ni biting o je da ote pe te permanent job rang man ko jenga ni ko man orang na kis ko ni na kani rang de tonga ya tao ka ingpa kam ko ka echa na khusi jong aya ani ne kanirang de dong aya wasak pa chingni de ke tal pat ka parang ni pressure ko mana wasak pa de ni ka manik ne kanirang ko mana anga ya da ong ni ka ingpa kam ko skang de anga pharmacy ja che tang de anga pharmacy dong una gre de to pete ding thang kam ko de kha de dong de dong thai gu cha dao de pete site business de dakle tali dakare dongchan diba ta shyan gamang de gise pise bo ang scrunchy sanggo skem pasakoba phala wasan oya

0: كنا عندهم سنجابة ما يتشكس كارما غادا كي غادا نمتسكيا بيبي نانتين جانجي تانغا واسق باي نكاني رانكو مانا دي نانغو واني نكاني رانكو نانتي مو باتين دان دان نا مات نان أولي جانجي تانغا غدا چول رانكو ساندي نا غدا نانغا با جانجي تانغي چول رانكو نا مات نكو جانغا غو با چين دان تان نوكو دكي چوني بيزنس رانكو أبا چين نا غدا مات نا ونو دي مالغا دان دان نا جانجي تانغا غدا Altu bata uni kama na sa panti kon mot mulati tlakon mutila.
1: Nya simang lestrina siyes mumun yan tang ni jangi tanga ni man kan kaya kana ni ko kna suna malaha. Daw na simang na nutrition for pregnant woman and lacting mother. Ni kama doctor Natasha Armarak ni agana ni ko kna suna man gin.
2: Tengoni masiba anigata, anno tunggapa, aru sokkanenggapa makgaparang, caa rengani bidengo niat kencemode, saaniko matnenggapa, ba kencakani obostao kaakna altugapa dolrang uwa. Antengni India aksongo, aru gepen aksongrango, seng sandiani rangci uwe masia getade, ruuta belcirangna. Ani chuongita chagapa metikrang anno dongo aro sokkano panganek nekani rangko matna. Maani chuungija chaani aksel bisa jriya komie achia. Atno dongon chaani rangkoba pakbate chaknagata nanga. Komi beoba keji tkeng mangde BN ni jriya niko bariat nagata nanga. BN jriya ni komio ba bang duga oba magapana aro oko donggapa bisanaba kengeni onga. Atno donggapa mechak rchagtam sukbunga kelori pakbate chaknagata nanga. Ia rechak tam sokbunga kaloriko matna gata de, mesal ba mia tam gata changsa chadapna gata nanggen. Maani oko donggapa bisani dat roroa niara maani chaaniyo pangchaka. Bisana plak nanggapa nutrients ko magapani chagapa bostu rangonikon matna. Bisa achiani jakmanoba jadok na de maani soko niko plak nutrients ko matna. Vitamin aru mineral gape chuong gapa ta aniko taon at no dong gapa magapa at seng baljoke dong nagata matna aru uni oko ki gapa bisa chuong agata tat roro nagata ama. Mechik jen salo at no dong nagata chanchia uni BN ni jriya niko tik tak ong tengat nagata nanggen. BN ni jriya komi gencimode tang doak nagata nanggen aru bat gencimode komiat nagata nang tinggen. BN ni jriya chuong jaode, babang duga ode, bisani dal growani tikong jawa. Chuong agata chaani rangko cha jagin cimode, mongsong bate, dud, dal, bite aru mesurang, bisa atchion, jriya ni chuong jawa, bisa chongen, dal growani kumigen, micronutrients, ba kumie nanggapa nutrients, jekai iron, iodine, folic acid, chuong gijanichi, Sabi shirangko waratakna gata manjae, BN ni atseng gijarangko matgen. Bang duga e taoba, maa tre duga anichi, diabetes, high blood pressure, aro endak kepas hani rangko matskagen, aro bi saba dal duga e atchigen. India Surkari, dengtang-dengtang department gata, anno dunggapa aro sokkanenggapa magapa rangna takcakani rangko unenga. Jekai, health department ni gata, Janani Suraksha Programo Tangka Paisachi Dakchakani Aro ICDS Kata Anganwadi Centero Chaani Rangko Jekai Dal Aro Merangko Indin Shuala. Maani Aro Uni Kengpa Bisani Anseng Baljokani Na Iron Aro Folic Acid Tablet Rangko Chuunga Gata Rang Chomot Na Nanga. Anemia Ko Warachakna Gata Iron Ko Nanga. Folic Acid Bisani Dal Ro Roaniyo. Mongsong bate uni taning ni bagi sikni an sengani na gamchata. Ia iron aro folic acid ko beben chaani bostu rangoni ko ba matna. Indiba at no dongo chaani mangmangoni chungay ja. Tang sekepa mekshurang, dal, badam ni dolrang, BNB ka ia nakepa bostu rango folic acid kenang. Calcium ba gamchat kepa nutrient mangsa onga. Calcium ko oko dongepa bisani greng, Aro wagam rang ni mangrakanina nanga. sokkaneng gepa ma anaba calcium gamchata maina sok pichyo calcium gnang aro ma ani greng rangko mangrakatna calcium ko nanga calcium ko dut aro dut oni thari gamcha anirang thangsek mi shurang mungsong batte dengasak methi bijak aro sojna bijak rango bak batte mana atnengo chagpa bostu rangoni thabul chuo ba calcium gnang Iodine ba mungsa gamchat kapa micronutrient unga. Jekon bi sani gisak an seng baljokani na nanga. Iodine kumiani chi pang bata sumoyon bi sa gisak sokkija achia. An chengni mishu samjak rango iodine kumiani gaman iodized kari ba kariyo iodine dun gaman ko chakalna gata nanga. An cheng a chik a songo pang a mishu rang aro bite rangko matna. Indiba an chengni iya mi shurang aru bite rangko cha aniya raj ungja. Mi shu thang sekko ko mi beoba batti chungpa gi sa gappe de salanti cha nagata nanga. An chengu matgapa bite rang jekai kumala, anaros, te brong, te rik, te gachu, naspati aru rokomari bite rangko chuonga gata cha nanga. Chuonga ne aganon kumala ko niat kinchimode sak prako salorong sade cha nanangen. Anu dongpa maani cha aniyo fiber chuunga gata nanga. Fiber ko ata, dal, me shurangoni ko mungsong bate me shu aro bite gathangoni ko matna. Ia fiber ara apal rakana patak chaka. Cha a rungani bidungo ungija bebe raani rang ko ba ranta kat nanangja. Anu dongpa maani na nanggini rang ara ia rang unga. Sumoy gata check-up rangko sorkari hospital lo kabo. Chu gemak gapa cha ani jeon plak nutrients rang genang uko cha bo. Dut BN beaten aro do bachiko nang ngana bate cha nabe. Chu unga gata me shu aro bite rangko cha bo. Iron, folic acid aro calcium supplements ko kuk nge rang bo. Ano dong gapa ma ani takna nang gija rang ara Ungija bebe rani rangko, aro ungija chaani bewal rangko ragat na be. Bidi, tamaku, aro chu rangko chakal na be. Sam rangko skatang rung na be. Doktor ni se ot na kosan rungay bo. Cha, aro kofi rangko gel na jokton ka bo. Me chikni jangi tanganiyo, sok kan mitungowan, cha a rungani ko bak bate na nga. Chuga makkapa chaani jeon plak nutrients kenang uko chakna gata nanggen. Bisana ma mung niknikani ong jaude ma gapa ma mung chaani kon namna gata nangja. Ma a degapa ko nam me anseng baljoke talatnas kode antang chuunga gata chaani ko chakna nanga. Ma a chuunga gata chaosa de ba silroro namroroe dalna gata matgen. Maani sokan cha doknade ma munggepen cha a rengani ko utna nang gijaan chuungaya. Bisa cha dok ungosa gepen cha anirang ko jekon agan gencimode winning foods ko abacing na getananga. Hai anting plakan an seng baljok kepa aksong ko rekna aro iya ko rekna geta hai anting chugemek kepa cha aniko pa nutritious cha aniko cha angna.
1: Nashimang nutrition for pregnant and lactating mother niman. Dr. Natasani aganani ko nasuna mana. Tao nashimang na rumbi aring ni gupa sa sumo talaga gitang ko watatinga gitang ara high pantera high normal lang. Atsuk sumo mirang sumdumdum nitoriri ni na nitoriri.

Na simang rembi momen aro uni dol ni rengu pagi rang hok na so na mat na ha tau na simang na Juliana marak ni rengu pa git rang ko watat skenga git rang ara ongat chiram achika song makua do orang

0: Makrakpa asong asong dong parang, na simang bakra usa asong ko sason ka ani ko ng batat naman gin. Katal gaba voter liso, nang ni ba nang ninuktang ni mandirang ni bimundong jama, mana a bimung siga tanyo nam dapat na nangyama.
1: Knabo, Election Commission is Special Intensive Revision da onong inga, yan electoral rolo bimung sigat na, aro may bagwala nirang ko, pajigalan ni ko taritap na nang nanam gaba tulong a.
0: Jaman chaktugaw na singnabi, na agatalong ibimung sigating oba, gwalani, ba jigalani rang bongbo, at sini voter roll ko tigong gabang na agatanak ni kakit ka balikarang ko nani ng chungot ka pang wang. Nakni kurang naniya, makang chinatarian yung wang.
1: Nakni dabihan ni rang ko daalon sigat po, aro makang chinak ni asong ko nam gini na taribo. Nakni puon nani, aro na abagam chat ka pang wang.
0: Takchaka ni ko matnagata, sa skubong a zero number na kapbo, ba voters.eci.gov.ino na napanginibo.
1: Gisakrabo, yaku thari dapna haja gani korotok bilsini September Brian bon kham gaba thari konga. Nangni booth level officer na riangbo aro bakbakan official voter portal ona napangini bo.
0: Yaku jinmani namgani na Chief Electoral Officer Meghalaya Wiyatinga.
2: Yan all in yan akaswani chura tao na simang na border area development programo. An interview with the beneficiaries of Karachoy Border Area Development Nigaman, kena suramat gin.
3: Ni kilometer sotok mang chelao dunga pa, khalai charona chingari angi, border area.

0: 그러면 티라 아름 강치반답게 증난 남겁바 스킨하고 만개를 생각하동아
1: 야 보다 에리아 디벨롭먼트 프로그램 니는 아우나 송니 만급바 프로젝트 랑 모바 나 송니 만급바 스킴 랑 야랑아라나 시망나 감차타니 옹 이야마 송나 녹나
0: 옹 총모타 야랑데 송나 녹나 가면 감차타니 옹 족 인다급바 증아리 바오니 송동화 차 쟁원의 증아 인다급바 랑 코 디벨롭고 맞아서 좀 망고차 좀 니버다오 증아 보다 디벨롭니 라니 가면 증아 남 배급바 딱 착하니코 나니나 보다 로페스 가급바 만들어 코마 델비야
1: 랑코마이 망아차
2: 아 산티네 시츠 마라고 망카라 출발하 송글달니
1: 아 야 나 시망어 보다 에리아 디벨롭먼트 프로그램 ni ngao na simang na mai mai rakta kan ni rang ko ni nga aga na man gen ma
2: awen panga chna dang dang dang ya bad office rang ni chna panga scheme rang ko na ha gen dang dang dang scheme rang ko man ni nga chna ya song chni song panga develop rang ko man ni nga ha
1: nak ni aga ngba ya scheme rang mo ya scheme rang oni mungsa mungni rang ko aga na man gen ma
2: restaurant aro dobok nol machu nol aro panga dang dang dang ma ba water supply rang ko na
1: ya na song na jangge thangani solang ko dakyo ni nga mo je khai restaurant na rama jatlang rang kho ninga mo yarang kho naniyo na simangna ba na songni nuktang na ba na songni songna gamcha tani ung yema
2: okay ung chumuta
1: lang kho mai manga chum
3: ang kho brenas che chumara nga la kala chul pura song tani ung
1: la simangna ya border area development program ni nga o mai mai dak chaka ni rang kho na ha yarang kho aga na man gen ma
3: singa border area development ni ngo bang nga dak chaka ni rang kho man na ha singa skang pa o toilet ke chung kho man na ha gani pa o singa rama ko man baha yan getham ko pao chnga chiting ki ko man baha memang break pao chnga hom waknol machinol waran ko man baha aro chnga street light rang ko ba rama rang andala chum ya ngoba chnga street light rang ko man naha aro nokan chion chnga solar rang ko man naha chnga solar rang na min dakcha kani nga porai ko bi sarang na aro sara rang andale dong dongin chung ba chnga dawal rang na tamat naha aro school nok rang ko chnga thariot ninga nege mung multi facility building rang aro weaving rang ko chinga thariot ninga nege mung chinga jangi thangani chura rang ko ninga ino khai chana gata pottery aro blacksmith aro restaurant rang ko chinga na ha aro mukhang chiba chinga ma na kha dong suinga aro tambong gi ani rang ko warang ding thang ding thang chinga border development ni dak chaka ni rang ko chinga ma ninga
1: ya program ni nang awla simang bang a scheme rang ko ba bang a project rang ko ma ni songna nok na dak chakani rang ko ma ni amo ya rang ara na songni songna bai ta na khang khang gam chata ni ung ya
3: ya rang o gam chata ni rang bang en gnang skang o chnga rama za lang rang dung ja chim aro ding thang ding thang ge ning ke jang ge thangani rang wa chim chnga ni pa da awla chnga ning ra jang ge thang na ka ta ma ni nga wa rang chnga gam chat ka pa ung nga ri na do na subidong ja chim aro ding thang ge chngi ya rang o chnga kam rang ko ba khai cha na rang ma ni nga songi nokte mandirang
1: mathela mangkhomai manga chum
4: anga osna si asangma
1: na mai songni ochum
4: a khalachor phara songgotalni
1: na simangna border area development program ni nangau mai mai dakchakani rangko ba ya department na simangna mai dakapa khamrangko kha achum adita gana ni rangko dakna man genma
4: singna ya border development ni skhangga pale train gate skhang sokka aro jamano chiringani thinki aro ramarang aro andake do bok machunol rangko aro nige dambong chawai yai ani aro nige medik samdak thari jakhalani bostu habijabi nige ani bostu rangko chungna thari ani mebarang sokka ha aro andaken ramarang jalangrang changa namja chim nokona saudungo gari gora ra naba namja chim diba da oya ramarang ko manani chi changa nokan tion altuere na do na manani cholrang ko ba manna ha dokhanang restaurant rang ko ba manna ha yarang chi singni ma gbarang a dokhanang ko dakke dingthang dingthang jangi thangani cholrang ko changa manenga daken da obam khang chiba changna yan dakapa department ni through chungna dakchagani ko chunga nangenga nigman chunga chungya officer rang ni kitaba aro ya government ni kitaba chunga khusiyunge mathela
1: ya na song ya border area development program ni nga o banga dakchagani rang ko mana hamo mungsung bati na song ni jangi thangani cholang ko man gapa je khai wak chilani ma chujilani dambong rang gi e cha ani yarang ko mana hamo dawdi yarang ko matna gata na simang na training rang ko border area development program ni nga o na ma
4: na aro jilani rangko ba wakrangko jilinga da o aro wanda ke restaurant rangoba dokhanangko khainga
1: ya project rang simangna gamchata ni hone ama
4: longin gamchata
1: mathela
5: songgapan khodal duwa songni mandirangni aganani rangko khnangna skang hai git mangsa ko khnang thaina

Yeah, nakaswani tura. Na si mang delon yung kada skapa. Hindi ara English ko borang ko kna so naman dahan daw so may atam ni kita maji minit kung ha ro inon so tal sa na don so man program lang ko watani so may mo na play atam ni program lang ko bunga baji minit so pongo ito ni kna so tayman kin kna tam so may plakon salam.

Nasimang Darwin says momen Josveto momen ditalson marak aru lunson sangmani segepam ani ka asapoy durang kukna soha. Da obangki sumirangu William sangma aru sengjan marak ni gitrang kukna sos kanamat gen. Skangpa o tiyan at simang na William sangmani gitko gamatinga, gitni katabi chong araw ngayon maapagri.

Sadambirani program ko kamatani sumoyo bon khamena simang singjan marakni git ko khnaswa ha da aw diktik sani jamano mungapan program ko khnasos khagin yan akasvani thura.

Ya nakas bani cura, Toki House programo daw nak simang Hindi film ni gitrangko khnasogen. Dalat hamo nak simang saksa mandeni music tarik pa deng tang tang Hindi film ni gitrangko gak mata ni somoyo. Anand Raj Anand ni music tarik pa deng tang tang Hindi film ni gitrangko khnasogen. Skang pao tsinga nak simang na. Jana Shen film ni gitko gak mata ngiya. Git ni katha bichongara o ingya piar hone laga he aru wan shununigam aru alkayak nekni gpa gitunga.

Tokyo House programu dauna simang major sa film ne git kokna sunamat gen gitni katha bichongara ong ia teri pyar me aru wan kumar sanuni rangpa gitonga.